Tuna se papa ni baba ni a afi wa check 102 o be ka se oh okay okay. Onse ni mami kiti ba ni papa. Se o so papa afre be. Se o yo ba o ye bema o. Eh usuba na de se o papa wa bufu o. Wa do ye. O serie o nante ye. Wa nim. And I said the old dream. Me dem bibia se.